0: story.
1: Yeah. Delta Galva. Yama. Yalu. Yara. Kabi Shabi. Kawa. All right, Lily. Yawalore. Jinabara. Yoriora. Sajawara. Kondamuka. Manako. Nangara Ajamana. Saibai. Jara Yora.